Mwakati mwamuseso mwushoma nani nini ndinofundruka. Ndosia vadonu vamaputu vachitimenengera masoko shpanga shparore. Panguva jinozo kwana kuita sere no gumero mseso. Ndinozo hurira kutitipindire no mabasa ngondi mechindao. Boshtia, boshtia, boshtia, ngatende kolima madudu.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Chani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchinu pano. Aja pintu pyange ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndajia mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sida ugumana tai. Kama lang hukuneyu, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai, mbyanji bida chitika na mwendo wang huku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwanji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwenemu tai.
2: Hoo, kodimwe pai, longani chakumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndima mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: Maes.

Ndombrumbuka hamadoni ndopinda ngohashi msima ochaimi. Ngalava ya Manase upinda kabuchi. Sule kumumbu kuna omweni, ama peta shinda mzaya.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidachitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai.
3: Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
3: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku pida mpemento ya kutia pike. Cha kumasikati, ndaja mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu sido gumana tai. Kamala nkhuku neyo kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
3: Kodimai, mbyanyi binachitika na mwendu nkhuku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
3: Oh.
1: Pondo ndava kumbuto angumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wanyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ungumi wadidi.
3: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
3: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
3: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pindi vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
3: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalonseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
3: Kodimwe pai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
3: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
4: Bye.

Totibi, o Kalujesa wa izaumine zinya kuvara jumbalonga Tambu ya makaliru, atipinandone mwivalirambu siku zinangu Wabasa nisaipate nipano Pinandone mwitotibi ya pale mwinasike na mwendi kwenda kesaka makaliru Siku achembu nike kalapansi mbandi jambu nkuku Mbandi valambu banangu nguza kuchena mbandi gwadira gwadirambu maporofumi Wa wa wa wa wa wa Basta ndisaipate nipano Mungando nambu mandija nkuku za chizungu ati mafalangu vaye mafalangu awa Wabasa ndisaipate nipano nzizu nangu la muka nzizu wa chipi chipi Anangu alimikonono kororokoro mbagona ini nilikwenda kubasa Nzizu nangu pata basa na masiku kanonga guarde nipano mbandijiwa na imbu imbu mbandisikiti kundi nyenye na kwene pa imbu Kuzikupa mbu imbu mkonda ku imbu za chinchino mbu nkabiri nkabiri mbizanto bi Kari imbu nga zikupa kwene kabozi basi zikaenda Imbu za chinchino ifu tinapata basa na masiku nzizu nangu pa Yuku ikupa mbu imbu imbu konda mbu imbu mbu utawira mbu utawira mbu nyonyo nipano nyonyo nipano Ndereko tabuka tabuki na basa Lelo ati wakina kugaya Sile kugaya taya na famba toti bi nilipano O Carlo Jesus, o Zominese, mulher com anzis, 11 horas, 11 em cabe, 10, 48 minutos. Uma com anzis, 11 horas, munavam brangos, nanzato, com uma boot. A das anzis, eu não lhe dito, Felipe. Tenda cantimera, manam pare, bulgra com mango. Oi, o dito, Felipe, a toma imba, bulgra cari na cari. A cari candiveiro, cari candiveiro, a taz. A caminha mawaia, tani, a catuca, tucambo, tani, dito, Felipe. A leva o cuambo, com minha mbuim, munimbo, zajembo, né? A titiribo.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku pidampemento yakutia pike.
2: Aha.
0: Chakoma sikati. Ndaja mwendo bozi. Pidabwerene twera kuti ndigisiyali mwendo nango sidogumana tai. Kama la nkhuku neyo kidagula iyi kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai. Mbyanji bidachitika na mwendo wa nkhuku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona? Mwapiva pa impolisia mulikufa?
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwene.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, ngabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangbe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwene inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mbwene. Yeni, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepai, ulongani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mbapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mundima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pa bozi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Tinenda na mwe mpaka pa nzizo nziora shenya kufa radio nzizo na funefe kufa mpangwa.

0: Manudum, yafu, inipa nininga ndabwela kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pando.
1: Pando ya ubale, piaka pakubaliwa, Maria wanga kufunika. Mapikiro ansina na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwike baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino lunapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene, unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pontu sakoma, nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizati pika, mwambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwene, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mwenu Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kala ninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mais sabor, mais vida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

mulawi nazina chitendewa cha vana vadoko kwanisa kusara sure cheuja kuna vapirikiri kuti ichi ndi chilongwa cha ndumure chinezo na vana vadoko chochipinda kuna vana vadoko nyamasi kukwanisa kubuya ngondava ndemeje chokubuya ndi mijedu itusinenga vana vadoko tinadikana kujijiswa numajibaba kana nukama kubuye ngwejapi ndi mijetina jetusu vana vadoko apa takwanisa kuzwa chitendewa chatina chetusu vana vadoko nenga kwenda kunyumba zvijiji kutamba kugara nozina kuha zvizinji chitendewa chatina chetusu vana vadoko kuna uya mwana mudoko azivi chitendewa chake chanacho nokuvunja kuti unodikana kuziva kukuti njwa ushoni itusu kuziva ngoshapi zhia shitendewa shatinashu. Kubuya padoko ngondava yu sokeredu ndemeje cho kubuya ndimi jidu. Enga muno mudrobarobera itusu tina ndimi chindau, tina chisena, tina chinyembani. Ndimi zinji jiri muno mudrobarobera nenga majibaba. Nodikana kujijisa kuna mwana mdoko ndimi ya mnoziva. Dangamu mnabuya chindau pamuzi. Mwana mdoko mnadikana kumjijisa ndi mechindao. Danga mnabuya chisena, mnadikana kumjijisa ndi mechisena. Ngukuti njwa ushoni, tuka mwana mdoko uia, weita uwendo, iye na chiziva kubuya ndi meia ya mna mjijisaya. Danga chindao, danga chisena, oguma kuhwendo kuia, okanda ndi mendoyo. Iye na waku ziva kudavijana, novaya wadoni wake wano kanda yako nono. Mungatama kumjijisa, ena usigara uchiziva ndimi imwe basi nangachizungu. Njiku ya ano zoita uhwendo wenda kabuji, oguma kontono kuno buiwa chindao. Iena azivi ndimi ya yo chindao. Ano gara ega, azuani uya ukutamana ena kuti wakwanesa kudavijana no uya mwana mdoko ashikazivi chizungu, iena nuziva basi chindao. Mundawe shundojo tisutendika na kuziva kana kujijiswa ndi mijiru. Ati vili kuketa ngukuti kuna vana vadoko vamweni. Vamweni vali muno mdilabarabaira kana mbuto jimweni. Ivona avatendi kujijiswa inga ndimi uchindao kana chisena. Vano ramba inini ndinoda kubuya basi chizungu. Shundojo asipisho ushoni. Jijiswai kubuya ndimi jukusena siana. Kukuti pondopo iwewe, unaziva ukudavijana nambia, vaya vashikazivi wea kubuya chizungu. Unaziva ukudavijana na chekuru, asipisho ndosho basi, tili kubuya wale shindo ngatende kutamba padoko, tini uira jesambi sambi wale ngukuti chilangwa chedu, njumu tambo, njuma buyo, njumu lawi jokusina siana, kana pakati po chilangwa chedu, itusino wandisa kupangirana. Wale shindo, chimumbo mkati.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidachitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pida mpemento ya kutia pike. Chako masikati, ndajia mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kama na nguku neyu, kada gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wa nguku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi mwepai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankada mwa uba alonseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepai, ulongani cha kumera. Mkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mundima. Tomere chinjino, tinajia pindu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Bye.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidachitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku pida mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati, ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama la nkhuku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bida chitika na mwendo wa nkhuku?
1: Ine pano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Impulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazako, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepai, longani chakumera. Mkazano, musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilikerira wango muntima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: My sapo, my vida.
4: Itanto amu.
3: My vida, my sapo, my vida.
5: Zakanaka mpulukiri waro panguva ino takubiano kuimba kaparalangi, machete tirangalire iwo.

Mpukiri no kuimba ka feel baby mumbo kuti upide itiso taguma kumbiri kwa yadu ino ndima iyo shpiri iyo mabasa ngondimi ushindau mozura nyama seri no shposa jiviki njiku makumaviri na nomwe jomweji wakatutu marino gore makumaviri na matandatu wenga panteku ya mazundi jom sakramento mshini jompepe jenga jina manio shavu shtiriku utikomori sana ya prakanaka na mabasa ngondimi uchisena.

0: Manundu, yafu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika pa pando.
1: Pando ya ubale, piaka pa kubaliwa. Maria wanga wakufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseme. Pondu sakoma, nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tione, usazi waka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina karana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: My supper, my vida.
5: E tanto amor.
4: My vida, my supper, my vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manudu, yafu. Inepa nini ngandabwela kale pa mbutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale? Piaka pa kubaliwa? Maria wanga wakufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njuterajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene, unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pondu sakoma, nanji ngatondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi wakari kuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupitiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pia nsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariri mazinji na chifunano chikuu.
4: My supper, my vida.
5: Ni tanto amor.
4: My vida, my supper, my vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Nyimbo yatu ya kurie kakamu ya sala nduli. Avesere lekani kudwala kutishi ndi program ya Nang'ono, isajitwa na Nang'ono. Bulukira panu pashuda radi Mosambiki, kwenda kuna ana Nang'ono nseni. Panu tisafunza pondo, tisafunji sana. Leru tikulonga na tangu nsolo wa kurie kakamu nanji. Tisaona kazi njikene, anzatu. Mbaka siya kwenda kumbutu wa ufunzi. Nanji awene anangu ngabi paswa mpando tai ya kwenda kumbutu wa ufunzi. Anyakubalao satuma kutuwera kutia wene indika pate mabasa, maminda, anangu wasagulisa mabolo. Pepio, ndipindu pia kuipa kakamwe kulifia na Nang'ono. Nanji, anyakubala neo, neakulemeza udidi watu ifi ninga na Nang'ono.
1: Ndimo mwene zanga pepio, ndipindu pia kusukwa lisa. Ale nsena sajita nsambu neo kuna ifa na Nang'ono. Si nsambu wadidi tae. Nanji, ife tinataika, ngakula moda mnafifnika.
0: Ndimo mwene nzanga, natenepa mpadidi tiendeka vipindi atu ya udidu wa Nang'ono, tuwele kuti tivesere pang'ono na tangu udidu atu ifi ya Nang'ono. Timizipano, tinazapondo.

Bweraniku pakati papindi yathu ya ngumi kulonseni. Lerfe pano tinalonga na thangwe udidi wa kusuka manja. Ine zinanga ndi Jessica Maria, veserani mwadidi. Avesera Radio Mosambiki, imwe musaziwa kuti manja mwathu musakhala pirombo pizinji. Kuti ife nkhabeona na maso athu. Mbwenye tingasuka manja na mazi na sabao pino na dota. Tenepa ife tinakwanisa kutamangisa pirombo pepyo. Pontho ife tinakhala na manungu wa kuanga. Pontho tinakhala na ungumi wa didi. Pontho tinakhala na piana wa kusanzaya. Ti udidi wa kusuka manja. Avesera Radio Mosambiki, ife tingasamba manja. Tinatunda kulumwa kwa mimba, pontho na nyoka za kwenda, na ndenda zinango za kusiana siana zinasoswa na thangwe kukonda kusuka manja. Mbwenye tingasuka manja, kulifya ndonseni makamaka kulifya na ngono, tinakosa kutunda ndenda zenezi. Ndininji pinachitika tingakonda kusuka manja. Avesere, tingakonda kusuka manjatu, ife tinatapula ndenda zizinji. Pontho, tinapasinana pirombo kwa kunganyikana. Na mwenemo, lekani kudwala. Manja kuchipa, pirombo wa sasanzaya. Mbwenye manja kuchena, ndianangono na ungumi wadidi. Avesere, safunika kutisuke manjatu mitizati kaja. Tingabuka panchimbuzi, pakumala kusinzeka, pontho tinga wadzira peno kosomola. Avesere, tinatisale na pano na pindi atu ya ungumi kulonseni. Lero mukakhala na ine pano, ine zinanga ndini Jessica Maria Shon.

0: Manudu, yafu, inipa nininga ndabwera kale pambutuna mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika papando.
1: Pando ya ubale, piaka pekubaliwa, Maria wanga wakufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimumwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja. Tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseme. Pontu sakoma, nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tione, usazi waka likuti mbatizati pika, mwambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakala duzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja na nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutaniwa kale majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama, sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, kontro, kala kusanzaya. Kukomba kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mai sapo, mai vida.
5: Ni tanto amor.
4: Mai vida, mai sapo, mai vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: bechi yenere yabalwa inde na amuna akukwana kuchita maku mazana maasere akali ya monthumo mu distritu ya Gorongosa. Awa anaumbana anaungana bamanga tsindibozi twera kwanise kutambarusa mabasa newa akufuya nyama makamaka panzizi wakuti mabasa newa kadasala nduli na thangwe kudzala kwa mazi nsiku za nduli monthumo pirikugumanika pibuyawu mpyako okwana kuchita madzana manomwe na maku mashano ibi ndibyo tu pinakwanisa kuphezera kuli iwo anewa nyakufuya kadamo anasalakana mabasa kuwonerera mfuma pontho na kusayasaya mabasa enewa montho Ngorongosa mbuya Timotheo Mashava ndiye adalonga kuti chinchino mabasa alikuchitwa inde kuwonerera mbuto zezire zakufuya nyama zenezi toera ntikwanise kwagawiza nyama zinafuna kwanisa kufuya tiveni fala
1: esse intervalo de setembro a novembro porque é época adequada para o povoamento em relação ao verão, né? Durante o verão sensibilizamos que os piscultores possam preparar
0: porque da vantanda yenyenzi mpaka yapumbule dinzizi ukuti onolente kufuya nyama zili zinafunefe kugawiza kuli mbumba inagumanika makamaka tu mbichita basa ningana yene nepa tikuenda mbichia Yerusa wera kwanise kusasanyira mbuto zao za kufuira nyama za mazi wera kwanise kutambira natambira aleke kuona nyatwa tingenda kawona onsene mbakuprengana kuchita madzana masiri na makumano mwena mbozi awa ndiwo tu anyakufuya mbwenye tinazo mbuto za kufuira zakukwana kuchita madzana mano mwena makumanayi na pitandatu izi ndizo mbuto zakuti mkati mwa luwane zakwanisa kufuira nyama chinchino pano tiri kubala kuti akwaniswe matunalada akukwana kuchita manomwe awa ndiwo anafuna tukuphezera pikuluka kamwe kumalisa nyatwa inatamba mbumba mkati mwa Luwane bebedu na distritu yonsene na thangwi iyeneyi iye nkadamo agomedza pina kulonga kuti kubulukira kwa chilala chidakanza mbumba cha El Nino azinji anyakufuya nyama za mazi ndiwo adabwelera ndule pikuluka kamwe nakuti mataka kadamala khakhamuka ina pipire pyapasa nkanzo kuluka kamwe nakuti madzi akanensa mwanyankuwira tibvene fala
1: nós também transmitimos a informação relacionada ao plantio de relva, né, o plantio do bananal, né, a relva o bananal, né, com função de retenção da água.
0: Ife tisapangiza inde mbidia pasa mpangwa zakuti azafunika mkwete mkwete mwa mbuto ile inafuirao akwanise kucheka mifigo pondombo akwanise kucheka sanga ile inakwanisa tu kukoya ntota maze ngavumba mataka mbaleke kukululwa na thangwi ya sangene pepire pisapeza pikuluka kamwe pangati mbaoneka mazi akuvumba checha nkhabi wewa taitai zuwa ingagaka ntota nkhabi mala nanchi pepio mbo pinapeza pikuluka kamwe kukoya ntota pina mbuto zile zinafuyao zileke kuma mazi mzizi unalongefuno alikuchita basa ya kusasanyira mbalimira-limira mbuto yenere tuwera kuti ungakwana nzizo kugawizwa nyama za kufuya akwanise kufuya ninga munafunika. Ikalifala ya mbuya Timotheo Mashava uyu mbozi anasalakana mabasa atsakumeza mudistritu ya Gorongosa monto muno provinsi Sofala palonga na thangwi ya mabasa kufuya nyama bulukira midzi
2: zinango mphangwe zikulonga kuti akhale ya mzinda wa Kilimani provinsi ya Zambezia alikudikira kuti nzeru zakudumika lupya zikwanise kusala nduli anthu akwanise kudunduluka na nzeru zibodzibodzi Salimu Tepa.
3: Angasi akhala nagumanika muno mzinda wa Chiwabo province ya Zambezia mpane wa anazambazudzumika mokuanga kakamwe thangwi ya maganizo kupi sabure sanga ino mizizi ya malimwe. Anuwa maganizo apangiswa pakweja na ino nyumba ya mpepo pakukumbukira kuti nzuzuno asakulima chibare alikuza machita umu na umu pakufuna kupangisa mabasa auli mipeno kucheresa mindao. Pakulonga kuna chiteo alikucheuza asakulima chibare kuti akale machita gashu gashu peno mbatoweza ntaba wakuchita alikuwa kwa panzizi wakudumika sanga pakufuna kulima kuchita mabasa a kukulisa na pinango pyake kugopesa kutatarisa moto mbudumika zinango mbuto zinagumanika na mfuma peno poso. Mwachisanzo pakucheza kutachita nyumba ino ya mpepo na akali ya pisa pingasi pia uno nzinda wa Kilimani apangisa kuzuzumika mwakugoswa nsikuzino tangu ya kudumikwa kuna zama kuchitwa kwa sanga mkati mwambuto peno maluwa ni Mazinje aino provincia na zinango mbuto.
4: Ini zinanga ni Antonio Jimo Agostini.
5: Anto zingi ya sadumika sanga kakamwe panzizo kulima nangu mba tangu kukulisa kusakambewa peno sensi.
4: Uipi no neka kudumika sanga ni tangu kudumika sanga kudumika mataka. Shtumu nafa. Iwe ninga makamaka ninga nefi wano ninga murumbara mupea kubi kubi ninga murumbara makamaka mupea nyambwiti. Iwe kule kwa liku wakwatae. Kudumiki sanga tangu mbewa. Yanumba moto wanda kudumika mbwiti. Nyato unavonto. Pepe ya tumajinu rai. Ya tumana kare na kare. Na nyako awesa vizuwa vibasi. Na nyako akali ya katoka mkulu na ya katari vibasi. Kuti marimwe, tempo wankuti, mundu kafuna wanda kwali watu mamunda. Utumigagada, ukagagada ujiteli kwakwa. Paramoto kwenye kutani, ukapisa huu. Kwenye nubu kwenye nyumba mundu wa mundu jiri.
6: Bernard, Job, Gauti.
7: Pisalongo kuti panantaba, kuti ya nyakuso zara sa kwa nesa kubalisa kisawi muzi.
6: Sinka
7: nzenzi, mbewa na kinyamu kinyamu. Mbwenye ale nyakufunza, anadinka mataka. Pisalongo kuti kudumika sanga, isabwe zanduri, mhimo, minda nkabe kubuka vya maso tayo.
6: Kwa aji pensiripe ni, nkabe pasa uruso, preki tekadumika mataka sa soferevi. Kinyama pisa soferevi. Ifi bonu sa soferevi bonu. Pene pa safurika koneka andro, anja kufunza anapiziwa anaziwa nzirizizi. Para kwanisi kwa mfunzi santo na inganana. Ikadumikwa sanga. Pana wakasakiwa mbara dumika sanga. Te apati wa uniwe. Muntono mbapunigi. Maji chinchino kumpindraji pia madudumika dudumika. Sane samuntu maningi pongome.
3: Dungunyo ya ngasi akala munu nzinda wa Kilimani provinsi ya Zambezia. Pakulonga pili pinafunikira toera mbumba ikali mbikita basopa pakudumika sanga penu kuchita lupia panango pakugana kutendeza mabasa a ulimi. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
2: District ya Mulumbu, district provincianere ya Zambezia, antu aluku lungunya tangu ya misi ya unagumanika na makulongondo. Kubulikira district ya Bozibos ya Mulumbu, mbonyo safunika kutisa sanyo patwa. Salimu Tepa.
3: Fukwe nasalaka na mabasa au mangimangi mbalu maluani ya Mulumbu munu Zambezia ndiyo inazambi linka miseu. Makamaka ili nagumanika ya kufungika nzuzuno. Onane kuti uno nsizi ntambalalo wa nsinzo wa kulapira makilometro maza na masere pontu na mingasi mirato ndiyo nagumanika ya kufungika nkati mwa distritu ya Mulumbu. Munu Zambezia inalikirwa kulingwa paswa tangu ya kufungika kakamwe. Inalongwa ni mise ubulikira Mulumbu Regoni inapasa ntaba wa kufamba kwa antu na mitokala ubulikira Luani ya na Marowe mpaka Mulumbu mbapita kumajiji. Nkadamu natendeza mabasa kudinga umangimangi kuluani ya Mulumbu Celso Xavier alikulonga kuti masezi kuoneka ntaba kufuna kudinga paswa unoyo ntambalalo hapazati kupangiswa nkabe ntengo wakobiri inafunikira pa mabasa anakalefi mbatilonga ntusuno.
8: Estamos a precisar de infraestruturas novas, tendo em conta as que estão lá já.
3: Tekufuna miseu na mirato miswa na nchi ya kale ya vungika makuanga ponto inango mwiyo ya nisiratu. Pakuona takpanisa kudinka kuti mbutu zinango zake makajiro azanensa mwakugoswa. Safunika kuchivika murato pankulo musi. Nzuzuno tagumanya nzeru tuwela kumanga na kusalaka na pyamaso miseu na mirato. Nanchi tulikwenda mitizi ya mazi. Ife tinati tikale mbajidonera pyamaso anewa mabasa a kudinka miseu na mirato.
8: Yuki vamos fazendo con o decorrer de tempo e proceder a monitoria permanente desta rede viaria.
3: Celso Xavier, msogolere wa mbuto ya basa inatendeza umangimangi nkati wa distritu ya Mulumbu, Munu, provincia ya Zambezia. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
2: Distritu ya Gorongosa Munu, provincia Sofala. Irikudikira makauno kuti kwani setene pa kufu ya nyama pa matonelada kupringana echuru cha mungu. Kufeka kuti ndi nyama zampende zoka zoka. Wakwira ntengo wa aliantu anabonera tu na pidengwa pe munsiku. Mwachimamu tu siku ya nchitatu sumana ino. Kunyamatanda kwa lembero matangwe. Kupiringana matatu ahali antu adachita pidengwa pia musia mwajimamu awiri ya wa mwalira unangumbawozi ya pikeka pia kuanga kamwe kufeka kutanya ndududu adimana na mitokala provinsia zameza ti akali anseda wakrimani provinsia neri ya zabezi harukutuzumika na nzeru za kuchita urupia distritu ya Mulumbu provinsia zameza niseu ilikugumanika na makurungo ndo kutubirani mzawani kwenye utafunika kutisasanywe patwa alikupangana Pereira Tomé na Domingos Adiseno Kumichini. Sala Nwedidi.
9: Mhangwa zapakati padziko.
10: Utabaruku wa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makali wa dide.
3: Mabasawa, Musafa kubulikira nkati mwa maprovinsia ya Atete, Sofala na Zambezia. Manungero Ankisena ku.
11: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
12: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumu. Alikufika mapungu, tila tilanga nimwe na ife. Tikalicha tuchibozi kalani pansi muvesere, pida buya na ife liru. Mbao mapungu atovesere.
1: Ya, kunja kwacha. Kuleja kunja uko tukuna che, parwa mejo. Kakwende kenzo, na kutinga bipeza. Mbeliri kuti, njikunchi kwenda kubasa. Mama, mai.
0: Mai.
1: Nkwenda kubasa kuno.
0: Machero watani?
1: Machero pinumbu imwe.
0: Mulikwenda?
1: Nkwenda kuno mama.
0: Mama kuja pa takulu na ikama tabishu pe bamba ya dekeni pepa.
1: Ndama kuja mama, ndama kuja.
0: Ndokoni.
1: Nkwenda kubasa, apo, basa jinchino wakajomba kote pa hadare.
0: Apo mkwenda kubasa, msaziwala nsikanana nabweka pere kwa lero.
1: Nabwela.
0: Ndabweka pangiwa zulu wakatelera ndibweka kwa kuzawa pere kwa nsikanano.
1: Ndi umwe. Nini kena kubasa mbuku lupa muna kweru mpa kono?
0: Apo utepa mwasi ambo manena manena tigule gule pintu tati na alanga na kwenda masu.
1: Na ndepanda kupere na piku pishani pa wana hapa. Piku pishani pa ni panu hebe. Nini kwa samu kupasa nimpa kwa kudewana kutumeshu tigabweli tambiri kwa nsitambira lendo.
0: Ndapiva. Ndapiva. Ndoko ni papu.
1: Tapu mkwenda kuna.
0: Kutoki na kweru. Angabwe safuna kukumane ni mpano.
1: Oh, nada. Nanabwela na kweru. Kade mbuka bi.
0: Ante ya.
1: Tipa mkwenda kuna. Cha. Ya.
0: Angabwela mkwenya ndina pumambu pianga pino. Basa hii. Mala angabwela mkwenya.
2: Mwena. Mwenyatwa.
3: Mai.
2: Ndabwela ini. Tiniko kupirikeni kubanja.
3: Anda madrinya ndapiva.
2: Matukano.
3: Ndama preparare mala.
2: Chinchini. Pesiana nakari. Tepa mpidona ando kututukila mabanda api sero pianji.
3: Maningi.
2: Mashipidone vini natuke ni vano inga madrinya.
3: Anda.
2: Ah, tindini.
3: Tindini.
2: Ah, tikuenda.
3: Ndi ni mbukwe kumadrinya na mambu si. Mbanga mbuli mkadili madrinya.
2: Unena kapiona la kwe kusi ubanja uifuna.
3: Anda.
2: Ah, ngena kwa muna piona minafuna kita madrinya. Tafika ya nyumba njeneyo.
3: Tapika.
2: Tafika. Ona mwana mbwe njuu yo. Tafika. Odi. Na sensa.
0: Si.
2: Uno.
0: Si, si. Ande, ande. Hale ndo angafika.
2: Ande.
0: Pitani, pitani. Uya, pitani, pitani.
2: Tabwira.
0: Mpandu.
2: Ah, takabasa.
0: Ehe. Mkwenye karani mbwapa.
2: Takalamba.
0: Ehe.
2: Manunguano.
0: Ife nifia didi ya nipeni mwe kunjira.
2: Nife ni mbuchawa.
0: Inde.
2: Inde. Tatitikuwe ndalero misero na jiru dikasuzuli.
0: Ndi mumwe nene unikaka kunjira langa nire. Nda tena buwanzizi wa njivyanga penu.
2: Ande.
0: Hei. Ate mpali angamu na batamanga kubasa mbubwa batamanga kondo. Si mwajita pia didi.
2: Tati misero yu mkakala na evano.
0: Mkabidari. Mkabidari mae. Manunguaji.
3: Magi ya kipena mwe.
0: Na ife mnifia didi ya nivyatu. Kinyumba masia kwa didi kweni.
3: Kwa didi kweni, peni mpano.
0: Mwachita mwa didi kwele andi mai. Na faimu madrinya mdebuwa kwa pereka, muna kuna longa penseni.
2: Ife, tinolonga pia kuiva vani, ife penseni mpia kukuma pia koka. Kwa banda za kapereka nsika nanu.
0: Indi.
2: Tatitinga kaa basa na pia na jinchu na kutuzuma. Aza tisosira misiru.
0: Njumumwe ni.
2: Ane kapionira kunyumba kwa achi. Indi. Kwa mweza mpereka.
0: Guarda, ana guarda rana oka oka.
2: Ape wachi na mewacha tindukune kansieni.
0: Indi mai.
2: Indi, pinabwerene kuza kansia.
0: Mwachita basa.
2: Kwenyanu mbana achi.
0: Indi.
2: Aza salavano hapa.
0: Maibu mabwera, mzunduno. Hei, panyumba ndipano. Agua chitani pia kuchita mbana ya mupate pati pia kujepi. Andi yao. Mabuzati kuenda.
2: Tapiona.
0: Chitani pia ana.
2: Pana, tama hapu. Mungu
3: madrinya. Mungu enda?
2: Mungu enda tanisi. Dabuweza kusia wanja, ne?
3: Agora ini, nina sabana.
2: Kunda saa inda buweta kufunda. Mewa kolonga tani.
3: Kwa kakasia kani.
2: Mwoni, mwona anabia na jinjuno nungefe na funga tani.
3: Kwa kakasia.
2: Mewa kolonga tani kundoka siku banja agoo kundifunza pondu kundabweza chitanji nyinga manera da kupangeni kunyumba bida kupangeni kunyumba kuli nitepo kunga fika zona machibesi napodi gona te fikira kunja kucha te no vora dezoro kugona da besi era kuno napodi kunditikanisa da na machibesi pina lamkao si imamu namba gona yu uli kunja utwaire utungimazi kinkazi dibanyo nisharota para mamu na sambe. Anga masambo njitiripi matabishu pia tabulu pali hike. Iye nga matabishu pia geni mbaenda pia chikubasa. Ungoza saa goni goni reti ndama kukupanga bensini. Ine nkabia vipina nkuti mangwa na nkafu na kutundiche meri utaye. Usale panu uchitibasa nseni panu.
3: Tapi madrinya ndapivu nda.
2: Mezolaku ndeme wako. Mezolaku mba nga kuonamba na ungambo kutini ni nkenya ndo unambo nkenya ngambo. Pilibo.
3: Ndapivu
2: madrinya. Mangwa na ndiche meri panu. ndizatongwe pano ngafuneni muchiti basa ndolongeni ndichipenda eh ini pano ndinakha pondo
0: handi mai
2: ndedziwa doka
0: yakoma komadra muna chika mwanyi
2: hande ndama kumpanga vyonsene
0: handi mama wasi tempo ife muchingona chakuipa pano tinasaka imwe
2: nde mai ndataira kuti ndinseruno
0: eh ningande nseru wanje
2: machi muna piona mbira muna
0: kiti hande kafike handi mai kafike
2: basi ndikwende
0: handi mama muna ndakafika mba
2: hande takuta
0: mai nyatwa
3: mai
0: Ah, nyumba msuwa mamunano ndushu
3: si
0: umumu ni munagonene
3: si
0: nyumba njino
3: umumu
0: hili pano basanga njangu wenda kumunda
3: tapiva mai
0: ningalamuka kakatu ni kwenye anga kumunda munga sandulu munu muna chaira chaira muna suka maparato pia kuja muna zuwa munga fungula mwemu pia kutontola mule muna piona mwemu pia kupika tapiva
3: mai
0: munga piona pia kupika mwemu mbulusa kwa ni mpika bachi lone mkutichiti safunika chipipio muna busa mpika
3: Imi
0: kabu ya kumunda ni kumapia sepia maringani na mapipa.
3: Si.
0: Muna lekani kukopa bi?
3: Nga. Muzi
0: mba anuwe nunu. Aha, imu na mamuna na mangazi yami.
1: Ya, tepa mkenda kubasa kumtepa. Mkenda kunyumba, nda kutoka kubasa. Chizi, siya chungu, kutoka mesh manungu, sene kunyiki, kunyiki. Ndefe kumbwa na mwana mwale, kuna bwela kapele kwa mwale. Ndi parangu zinu nge jini, mwale fika shafi. Mwale fika parangu. Tepa mkenda kwa nae. Cha, kunyumba mesh, fika na jemu, na sambamba zoku pisa. Kasa mazo kutono wa sema mazo kukono mama na kukona kazi pesiana. Mkazi mboji pungonu mama ni mama. Mbwenda kuni. Che. Kope ni?
0: Ah, mabwela.
1: Mabwela mama.
0: Ya. Wangazi ya nubwa mbwela mbwi.
1: Mabwela ni?
0: Mabwela kapele kwa madrinyawa nda chitili mafungu wao.
1: Nada
0: na fungu.
1: Na kunjo pika mbwela ni kunjo kuni kafanukile basi mbwadi basi mbwadi mbwadi mbwadi mbwadi mbwadi mbwadi mbwadi Ndinada nina bwera nina.
0: Ande, ndava dilili mi uyu nzindu ngakuchika lili misa. Kambe akamwana ngara. Iye, yo alimwe mudapita kusama munyimba mwanu. Apita nyimba mwanu.
1: Nekandi mukumuika nawo. Botari.
3: Botari.
1: Madokero tani.
3: Nade tadokero.
1: Ntimango lipa kupa kupa kupa kuna imwe.
3: Kambe yani.
1: Ntimango lipa chala.
3: Wa.
1: Nde. Ndio kuna ntimanga pakupa kupa kupa kupa kupa. Inde? Si, ante ini pan longo pon he? Pamu mandi pan? Pamu mandi pan? So tinggal kami di suku di pan bapa mama. Pan pamit jual? Tinggal kah aku kah le mampir di suku pan pamit jual? Di mana main? Leher nak guna kuar leher ini le? Leher ngaji sama dengan guna kuar.
0: Berani muzaji mbapo pale mzaika makumira pa meza bo.
1: Mama mwe makumira meza?
0: Kwa
1: table?
0: Ah, awe na burale lele na pikireto.
1: Ngabedi.
0: Kama pika hizo kumira zote.
1: Ne vuntelele kuja pana kuno furade pana kuja.
0: Ah, iyo cha njira muna pia kodi kwa kana vuntale kuja kufa kupata.
1: Ngabe. Ngokumira makamuni ne kuja kuno furade kaja vibi.
0: Ah, una face sense kana
1: mama
0: unungu tepo.
1: Nata?
0: Yani kumcha kuja hicho.
1: Inde.
3: Ilikuja.
1: Ah, tikuja la? Matigeni chi? Naona mungu, shumungu, shumungu, ndola sika nkano. Ndola sika nkano.
3: Ini
1: ndakumano. Wakuta, wakuta.
3: Sini,
1: ndakumano. Ujira manyazo.
3: Ngambe.
1: Ndiwe mwenye. Ndiwe mwenye. Haba, sito tamaa kuja tipa. Tito masamanya geti nikakoni, pungono. Tito nikakoni.
3: Mai, ndiwe nakakona.
0: Haa, pitani, pitani, tino nana mkubesi ya. Nda upangarika ya mangwaji besi, ndina besi la kumunda, right?
3: Dabi, mai.
0: Kwaacha, nifuka kunja, kwenye la muka ngabe, uko nifuane nukumunda nasi ya tepa, mshaira gintaranga. Mshaira gintaranga, nga mshaira geni, nga mandra mgini nipi anga kumunda.
1: Mainyatwa? Mainyatwa? Ah, kunja, tukuna nika kwacho.
3: Kwaacha?
1: Hmm.
3: Ine, hindi kugona basi chini, kaha mkwenye chini. Ora, manunganga nsene kundipa.
1: Manunga nsene kupa?
3: Chega muka imagine chinchino sabe. Salam kono fiora.
1: No fora, ndizo femba.
3: Eh?
1: Ndizo kufemba kwa kibeso kula muka. Che.
3: Na ndio ora na muka ine, ora zese lini na muka kwa chinchino
1: hapo. Machine fundi sami ndio kubasa.
3: Ah. Ndio kwani?
1: Ni tipan se samba?
3: Ngabe munela ka samba ngopi ndomwenda.
1: Ndile ka samba ngopi ndendi.
3: Si.
1: Chini na kita bana, ndile samba ngopi. Ona.
3: Pasta mwa pata pasta.
1: Ndie. Che.
3: Mazi muyu, kopo, muyu, bardi.
1: Kuna shkofe, wanambo shkofe, chukusuka nkatu hii?
3: Shkofe,
1: Tera no kulumu kwenye mungu hapa samungu kufunu goni biyako.
3: Ngabe, chituru chani pata. Manungu kwenye kwenye?
1: Inde.
3: Manungu kwenye kwenye?
1: Manungu kwenye fosa ngabe. Mnyato. Zinani mnyato, right?
3: Jine nyato,
1: si. Atakuta nyato bwana ziba nyumba. Ngabe. Ngabe, ndo. Sama biyangu hopi. Ya. Mama. Mama.
0: Ah, ini tikwenda kumunda?
1: Ile masamba ngopa na pangonyana kugona nyumba mo.
0: Kwa masamba ngopi tope kwenda kubasa?
1: Kwenda kubasa kuno.
0: Na nkuchieni ule chitiro bi.
1: Ngabe ngonyana fika na neta.
0: Ndokoni pa ndokoni ndokoni ndokoni ndiko kwenda mukumunda.
1: Ah
0: ndiko kwenda mukumunda. Leka longa chintu leka tanda iya bwa chinchino.
1: Bwa chinchino.
0: Ndi mulendo toma kunsiani si. Ndokoni.
3: Nyimbo zinombo she. Bisiso tanga chinjani. Kuimba kwa mai wanga ngabe si ile ini. Che besera ntanga ndo pata basa sfama prata tsaira ile. Não vou assim no poder da mulher ganhar de traíra. Sim, a gotei para uma traíra e me joga. A mastuca me para a gonha na sua casa. Sim, bona bondo, Yanga.
0: Sim, a beira com o mundo, como a papa patiçou muito para a nota. Mãe, nhatua?
3: Mãe?
0: O? Motar no papa patiçou muito.
3: Mano, não é de cavalo, mas de manga, papa, com limpa.
0: Mãe?
3: Sinda kumana basa nseni mama pata.
0: Nda mama pata ndenyele zila nzizu nala muke muyo. Ndina siyadi kintaruanga kintaruanga ando sasa zolera anga besira basa kumana ya machena. Apu ndi isi mbia kushiba. Nda matwela nina pianga kumunda. Inda zo mungala moka muna pata mpe pamoto. Apu watia urazi nina pamoto mina muzati pata lai. Mangazi ya nangabwela na janji.
3: Mama ndina pika wora maningi.
0: Mangazi ya nangabwela na janji. Aenda ne kuja chindu ngabi. Huku angabwela kumanipondi ne chindu panjiba panu ngabi. Mae mabichita pingazi.
3: Nina pika mai wora maningi.
0: Kani chita ntepo bi. Munyerezele mwananga ni mbozi yenu yo. Mwananga ni mbozi yenu. Mpondi kwa nakubasa se kuja.
3: Napika mai.
0: Hikani mhapu. Angabuwa nzano kumanicha kuja.
3: Dangasa.
0: Munga pika mbu. Chabu chabu leru. Chabu pika. Kama pina tokota ata.
3: Pina tokota mai.
0: Hikani mhapu chingizani. Nzani pika.
3: Hivu mitu ambako sinuomu. Na mwumodi. Kwa ini nepata kufuna kwa anga na funtali anga. Karunga lakwe ni wewe. Runga wewe wewe. Kura kia na runga tipa.
1: Ini ngapi kushtaki kwa ngoma nyingi. Ah, ini ngenda kunyumba. Ndani December simba kwangu ndikota nyato. Koma nkazaka zaidi ni nyato ha. Ndakota nyato kwa nazipo nyumba. Zone kibesi mamani nilikamata kusamba mdisamba. Zone kibesi mamani nilikamata nkuchi mendipiwa matabishi mdigia. Mendo kubasa. Zone kibesi mamani nilikula pao mendipasa pao. Nkazaka so lamba gona. Ungamfuna kundaneta. Ungamfuna kundaneta. Hei, kazi nakemu lichep. Kwa mtu kwa takinchino. Tapi sini semua kapi ni nyata. Tapi kata nyata bukan apa nyumba. Kepada aku nak bahas nyumba. Jadi kalau ibu mertua ni jangan aku kulit yang apa pun. Aku pun join dia. Nampung baca dalam bat. Nego lepas tekeran aku pun nampung baca. Kepada aku. Cepat nada. Bantu kuma onda ni cuma benci cuma kau ngku onda. Nasi ngau jom ada bisho bis. Kepada aku nak nyumba. Sesa. Odi.
3: Pikani.
1: Di pike.
3: Di pikani.
1: Ah, bon dia. Botare, eh? Ni kanza pana mwadu alo nga mbondia. No, unakuna mwenye katana mbondia di pala mundu. Mundu nzizu nsenu, usapikiru nsima na mama. Matabiki tu na mama. Panyumba?
3: Imwe mfuna mutome longa longa ni kama iwanda.
1: Ngabe.
3: Ini kako pikwanisa, mkakarunga, oe, oe.
1: Munaadimu pikwanisi, mai. Munaadimu pikwanisi. Mkwana kutipini pikutekele pira. Mkwana imu, eh? Mkwana pini pikuawe ipini. Mkwana pini pikuawe imu. Ngai vingaro ile? Mashikumba kwa bida sipida buke mu kunyumba ku. Bida vumje mu miwanu kuti ndo kubanja wala kuta kuti banja ni ninji kiongo banja fina di konta.
3: Maiwanga na ni pangira tahala longa pindu.
1: Azupa kana pindu tai.
3: Ini dikapika ambo.
1: Na pumba kwa nini azupa kana pindu fono tai.
3: Pika dikapika ambo.
1: Eh.
3: Sasa nikachita ambo. Ai mka longa kwa ni maiwanu imu na mimi ngo maningi.
1: Muro mu tai? Ah. Tapo. Che, ten ini kafu na kuja leni kwenda kagona.
3: Ah.
1: Kwenda kagona.
3: Ndio ndama pika.
1: Nada mwana kagona. Ntimango libi.
3: Wapipa.
0: Waja kunja. Odi. Odini. Janjira. Janjira. Waja kunja lamuka wendi kubasa mwananga.
1: Chi.
0: Ndamai kamazi ntebulu mule. Mbaya ndeka pameza po. Lamuka wendi ka usambi uje wendi kubasa.
1: Njumumwe mama. Menyatwa. Menyatwa. Mama ndikulona musa ni mama mama ikamaze kusamba ah makunjie matabishu teni kwenda kasamba ndikwenda kasamba nikama samba gede ndikwenda kupi ne kubasa
3: agora aí maiwanu anakona kupikita ora zoseni Tangu achinjani.
1: Na tangu peza ukona kulipa nangu na basa maningi usaneta maningi.
3: Peza.
1: Ah tepa ngono peza.
3: Munangazi.
1: Mashanga tangu peza. Leo ngoleka samba. Una samba ya.
3: Ya
1: samba ugona. Na nanyetwa sakuzenis. Ngoleka samba kuno. Tepa mazo kuno ma nkazo kugona ndio lazima kukusaya nkazo kugona. Mama bezo zoko nikimaza kusamba samba. Banda samba ini. Ndio samba. Leka ni samba, masamba gani? Ngenda leo nikusamba pa.
0: Ndio kupata bulu hapo pana matabishi bebo.
1: Ya matabishi. Tachebo pana matabishi la?
0: Ah. Hapo kamise ni davaleo ya pasari wani?
1: Ngawe pasari. Mimi na pasari pano ngaza kugona mama.
0: Yini ndikapasari nzizulu kakanga binkazi. Chinchi nuna ngaza na pakukupasari ndini mwananga?
1: Ndina ngaza bonu wani?
0: Shi. Kama basene tina
1: kitaka. Ndina ngaza bonu yini ndina ngaza.
0: Iyo muna muna musa muna mechibesi kutuwanda la mbesila la muka. Mbesi
1: zoma mala muka mkazu kitibasa vika ndukuneti ndaneta ndukukona.
0: Asa neta na baseni?
1: Peni baseni tenini haulo na baseni ya pate.
0: Ini nisenda kumunda abuera iye mbaka kukona baseni.
1: Mashiesi kama neta.
0: Eee mwananga.
1: Iye mwana ndakabuna madrinja panu rae?
0: Abuana pungu
1: anche. Ndapuna pungu? Pungu li pananga zuku mpanga mwani da zuku mulanga rae.
0: Ta toku nsi ya tepo. Anasala kukutu wae nda chinchi nwa lukulonga longa o.
1: Arapa kupekeni.
0: Kutu na mwona basi diazine ndezi.
1: Ndukonda ntima panu.
0: Ndapasari kamize nangu. Shipata uu kato.
1: Gina fala.
0: Fala kamize.
1: Hehe. Che mwana kamize sinei. Che mwana fala mwalidi panu. Kuja ni mpupu panu matabishu. Ndika maa zaya nkenda kunu kubasi. Ndeni. Menyatwa.
3: Uno.
1: Menyatwa. Kama mwana muka mpango mwana kupanda mkunjwa kumuna mwana kosa mwana muka mwana?
3: Wala sanga sati kwana.
1: Ante nisi mwana kukwana basi?
3: Wala sati kwana.
1: Tapu mkwenda kuna kubasi.
3: Sabona maji.
1: Mama.
0: Pai.
1: Mwana sada pepo nyato. Soma sana soma mwini kwenda kubasa kuna.
0: Na ndokone. Ndokone.
1: Mwini.
0: Chee. Ndokone. Ine mwini ngabukabani kula kwenda kukasa kulia bambaya
1: mwako.
0: Kwenda kukasa kulia bambaya. Ma nyato.
3: Mai.
0: Ine ndikwenda kasa kulia bambaya mwako. Ah, munga mapepo muna ziwa pa moto muna pikambo mpikina kweru mangadza anaenda ne kuja chindu tu.
3: Ma ni ngalamuka mai.
0: Apo ima. Mkwenyanga. Apo mkwenya.
3: Mai.
0: Ii muda bukemo kwa anu boya kunu kutindi kwenda kubanje. Mwana ngambi waka enda na njala kubasa. Ini minakareni mna mlonsa na jaza nsemi nika mlonsa na machibesi kutulamuka usambi. Lamuka uje bamba ya pale. Sikuona imu mai kuna kupichita lale ufa chita pepi simu le.
3: Wala za achi sati kwa namaa hiko achita bebe.
0: Muna chitali ni pana kwa tana mungu anise pana kwa mapindu?
3: Haa. Kabe mbute mpwene ini wani. So chitulu nisangu wana maningi.
0: Chitulu chia chafambatani.
3: Kwa tuke ni. Apo. Mai wanga neka nipunzamu bebe lukun kaka. Abesera tani mai wanga mkako jira musa.
0: Mai wana wapeno hada kupangani. Mbanyi jieda buwe muna pungwanda. Pungwanda balonga naimu hapo. Apo tepe ndi natindi chemerie. Muna tumakwenda kwa pungwanda. Kuli mka pango pondo. Tanguino mpano kona tee nyelezira kuti ndi kimaza kupisa pra mwana nga sami. Ndichiti matabishi mwana nga aji. Iye anankazi pa nyumba pano pina komadi pe. Nangana ni zana ndabwela kukumunda ndakumana ne pika muzati. Zula ndibwela kukumunda kumana mulina wamu kusishiri pia nukilevisa abasi. Apu tepo mpisa longa nji mkwenye. Pano mpanyumba panga ne mnyumba mamunano tae. Muzio kutimu pano mpanyumba pa medutala. Munga za kaku nyumba pano kwa ndichita pia nupe pina chitemu.
3: Hey,
1: mu musalonga adi mai. Ta. Ago ne boti buki fibantu kapa tuteka ra.
3: Ya.
1: Ne boti buluke. Mai wana salonga manini. Ta. Ya. Mama kulonga
3: maningi
1: rai. Si. Ago nzalasanje kwa kutipa tibuki pano. Ndika kapa nyuvatu teka. Ini cewa kena orang Madrinya aje tip. Tapi aku nak orang Madrinya aje punicah. Main syah, main dengan orang kerja kafun tapi aku nak pergi. Tiada orang dia. Sesa.
2: Uno.
1: Si,
2: si. Dia fikir dugaan.
1: Kandi.
2: Malu zatu nama.
1: Tuan konan, mama arba konan. Tuan korai pula paul. Tuan tama pula paul. Tuan tama pula paul. Mana lah?
2: Kalau ni
1: pula. Tuan korai pula tip. Tuan korai pula tip. Mana? Inde, si.
2: Mazia fikir.
1: Ah, bapa fikir, mazia fikir. Inde, mana?
2: Kwa nyumbavu
1: vini. Ande.
2: Indi.
1: Kwa nyumbavu vini.
2: Haa, tinipenda viatu.
1: Nyumbavu, haa, tinipenda viatu.
2: Mm-hmm.
1: Chakudi maindinga mimba.
2: Baba.
1: Haa, inunajilekele kuchumaina zina maindinga mimba.
2: Ande, wande zina.
1: Numai madrinya.
2: Haa.
1: So, maindinga mimba, nipundizu kutukutuanini mwane zina zina.
2: Ande.
1: Kudi, haa, tuangitani. Maire buwe kunyumbawa. Mangazi yangu.

tanya kutifesiratu. Lero tabwela na mapungu wa kulanga amaya da barambu mamuna. Sumanele talonga kuti amaya da barankazi. Kwenseni pisaoneka. Lero tapamba na tenepa. Mamuna nankazi, mamuna kalipaika rilitu Antonio, Chanjira, mkaza kalima Maria Prima Tomu, Nyatwa. Mbwenye pungu adenda kapereka mwari kubanja, ndi Maemilia Kulaso, ndi Ngamimba. Aka kalameja, kai Maria da Grasa Ponchikoti, Mazalari. Tapamba na tepo muda ipisefu na tilekere na mwimila komesefu dondo imwe na ifiti kulangana. Adatipatia kumichini kutipensefu kwa ndi Siveka ndi pai George Barush. Takuti.